0: kwento yo.
1: Yeah.
2: Nakakainis talaga siya. Pero iniisip ko na mahal na mahal. Parang palagi kami magkasama pero may tiwala na ako sa kanya eh. Lahat na ibang tao na dumating ba?